Oluwa wi fun Oluwa mi pe iwo joko ni owo otun mi titi emi o fi so awon ota re di apoti itisere Oluwa yo na pa agbara re lati si oni wa iwo joba laarin awon ota re awon eniyan re yo je ore atinuwa ni ojo ijade ogun ninu ewa iwa mimo lati nu owuro wa iwo ni iri ewe re Oluwa ti bura ki yo si yi okan pada pe ewo ni alofa tete lai nipa ese ti Melkisedeki Oluwa ni owo otun re ni yo lu awon oba jale ni ojo ibinu re yo se idajo laarin awon kefere yo fi okuku ibi won yo fo ori lori ile pupo yo ma mu ninu odun na ni ona nitori na ni yo se gbe ori soke Nigbati Israel jade kuro ni Egypt ti ara ile Jacob kuro ninu ajeji ede eniyan Juda di bi mimo re Israel di ijoba re okun ri o sisa Jordan pada seyin awon oke lanfo bi agbo ati awon oke kekeke bi odo agutan kini o se o iwo okun ti iwo fi sa iwo Jordan ti iwo fi pada seyin eyin oke nla ti e fi nfo bi agbo ati eyin oke kekeke bi odo agutan wariri iwo ile niwaju Oluwa niwaju Olorun Jacob eni ti o so apata di adagun omi ati okuta iban di ori

ni alejo kan ma nkan kun pe wole o ti para o ti nlo o ti kashi okan wa paya fun lati wole mo se ni laanu pe titi de akoko yi elomi se nse ilekun okan re mo olorun o si yonda aye re okan re ati ohun gbogbo to ni o si yonda re fun aye fun esu ati ese o ti gbagbe eleda re o ti gbagbe eni to ran wa saye o ti gbagbe ise iriju to ye ko se ni aye o fin to se koko sile o n gbaju mo n ti o se pataki.

le so ni eni to wa ni en to fi ara re fun aye jije o lo ku nigba ti o wa laaye abi ninu aye yi na ko ati lorisirisi to nsele ninu aye anfani ture lo ni pelu bi o se ngbo ohun mi laaro yi ati awon ohun to ti gbo seyin ati awon eleyi to ngbo laye ka ati agbegbe ti o pe wi pe olorun ko fe iku elese ti ko se koronu piwada bi olorun duro si enu ona o nkan ilekun bi omo si okan re fun me Jesu Oluwa si so ni nigba ti mo ba lo emi o ran emi mimo emi olutunu si yin je ki emi mimo yen o raye wole lati ma ba ogbe oni o je gege bi emi olorun ti o ma wa pelu re nigba gbogbo o si le ba olorun re soro nigba yo wu to ba wu o nigba to wa nle ijosin abi nigba to wa nile nigba to wa ni ile eko nigba to wa lenu ise nigba to njeun lowo abi gba to wa ni baluwe igba to nrin lo abi gba to fe sun igba ku igba lo le ba olorun re so oni Jesu Kristi omo baba gbe wole je ko wa ko fun okan re ni isinmi oni egba ajaga mi sonu oni ajaga mi rorun eru mi si fuye egba ajaga mi sorun yin ajaga mi rorun eru mi si fuye oni si okan re paya fun pe wole boba pe yo pada lo yen ni wi pe awon kan si npo ngbe gan fun o tu wa dru sodo ti re iwo na bo ba je wo na ni Danieli wa gbo nje re o Danieli mo du lenu ona wa gbo nje re o omo o si dahun nigba to ba ya ki le se mommy take your phone Mommy, you down. Mommy, take your phone. Mommy, you down. Tobaya ki lo si. Oh, mu phone, lo ma play game, upada kod. Lo nun re ti pe ko yon dara re, ko shi okan re, paya phone.

penalty too. Ẹ wá wo ta ba si wa niru ipele be titi di akoko yi eje ran a le fi we ru eje eniyan oni Jesu Oluwa fi wa nigba na lati wa ku fun eniyan o wa ni iwa eniyan Olorun fun ara re so kale ni iwa eniyan lati le mu ki eniyan ko le se kini o ko le ni ipada bo sipo ko le wa ni ipele ti Olorun fe ko wa eje eniyan ko le fi we igba ti eje ran ko le se etutu se igbala fun eje eniyan tori e lo se je pe pipa eran yen je lemo nigba na lohun tori eje ran ka wa gbe segbe eje ka gbe si egbe eje eniyan e ri pe o jura won lo pelu owo ti Olorun fun mu eniyan o ni eniyan ti o da laworan ara re o ni eniyan to fi awon nkan to mu nkan ati nkan papo to fowo se bere si ni se awon nkan to ku o kan pe won ni lo kede won pe o ya ki iwo ko wa iwo ko wa iwo ko wa ninu iwe Genesis yen eyin na o ri sugbon nigba to kan eniyan ko ku oni pe o soro o bere si ni se awon ti awon a le pe ni bi awon se fine art ni ka pe ru awon se ta mo se school beyin na se mo se drawing yen o wa bere si ni se mimo re pelu amo erupe leyin to se tan o tun na olorun lati mi eye mi si inu re tori pe lai ti mi emi yen eniyan si di erupe lasan si ni eniyan duki olorun to wa lara wa oni emi yen lojo ti emi yen ti elemi ba gba tun ni elemi gbajo to ba gba gbogbo nta nwo yi eran ara to fresh yi abele yi ti o ko nila abele yi to ni rore abele yi ti o ni abuku kan abo mi mo gbo e erupe ni o pada si erupe la salasan ni gbogbo awon nkan won yen ze wa ri emi yen ti o wa ti olorun fun wa ni o wa pada soke ti o gba agu ara mi agwara mi yen oni o wa enara te nwo ta nlo nisin to mu ki emi tolorun fun wa yen to mu ma se nto ti o tan ti o fe ti o ti ko dun mo olorun ninu yo wa mu ki enara tutun to lo gba leyin to ku ti enara yi ti yo di erupe tan yo mu wa lo mo re so fa iya ti ese ti enara yen o te agwara yen ti o se yo mu mo jiya re tori na iwo na wo ara re bayi se mo faye gba olorun to ninu aye mi se mo ti e faye gba rara ka to ma so wi pe fi gba fi faye gba olorun patapata total submission total obedience o se pataki gege bi omo olorun e je n lo sinu orin keji tori asiko wa arojo musuluka go mejo tin sare bo o ti fe wa ba mi nbi e ja lo

0: Je ki gbogbo alaye okan ko ni Oluwa. E gbọ na gbogbo awon to je pe won mo ri Oluwa na nko. Nje o ye lati fi ope fun oba oke.
1: Ari se marita o. Ari ka ba ba ile ku.
0: O ri Olorun aka ikatan ni.
1: Bi mo ba le ma royun
0: o na lo je ki ma so wi pe
1: abe o mi so pe pelu mi e ba mi gbe ba
0: gbogbo iyin gbogbo ola gbogbo ogo lo ye fun oba won ba akiki ton ayin iyin ton a se yo wo oba to n so n tenin kan o le se eni ti gbogbo ase ati gbogbo agbara nbe ni ikawo re eni to n joba lori ire ati ibi ti o seni to ye pe o le bi leere olorun gbogbo awon olorun olorun awon eran ara iwo ni mo fi ope eyan ti ogo fun neti ti osan yi.

0: scatter.
1: Alasha tia one logger logger ni koni ta wa ye. Bere la tori mama wa evangelist Mrs. Lillian Bademosi. Loruko gagba ni koni ta wa ye ayo Emmanuel Ojo. Loruko olo tu eto mi. Adeda mola oma baba olomi ye. Loruko engineer minister san yi so tun le je ke ma ri mi wo bi iran Sam Adelere
0: Jesu mi
1: o re re po laye mi o le ka tun na mo fi je olope oruko mi o ye pada so Sunday afola bi yin na re etemo si number 1 olope gbogbo eyin ololufe eto ibi lolope gbogbo yin na laki
2: oya se ni ma jo fun
1: o mo ipe eyin na ti wa nbe ijo lo ye fun oba oke oda
2: happy go just se ni ma jo
1: o te se je wi pe a ti gbo ohun e ti pe ti pe o tun wa de leni boya lope lawon na a o mo
2: se mi ma jo
1: o yo na ni rede lati gbe olorun ga a o mo
2: se mi ma jo kan
1: ba e je ko ki ara le ko de ke eyin na ko de ki oba oke eyi to je pe o fun na lanfani lati wa laye ni to san yi
3: o mo ki olorun oba won ba oba ajo ki aye oba se ki oro olorun to nje mi akiki tan akai ka tan olu ninu awon orun oba awon ba atobi tan adara tan adogbade le ma ku si bi kan olorun to nje mi ni oba awon ba olorun kogan orun oba to lalu na koja ti no orun lara re o na lo ba to rin lori omi agbe ka agbe kan to nbo gbigba agba laye ka bi esi olorun ledi mare mo dupe lowo to tun fi anu atori ofe re to tun fi da mi se tebi ta lati leti le bi bi se ti sele to loto to sele to losi ko mo sele se mi ati eyin ogo ni olorun loke orun osu baba baba kokan o keru re o koja lo olorun to da wa si olorun to pa wa mo opo yan ni won jigbe won mo je mi ati eyin gbe opo yan lo jade ti o wole mo emi ati eyin an jade layo a wole layo gege bi asa olorin kan seyin o gbe bo ti so ni o ni pe ona ti mo gba koja awon kan gba be soja oluwo mo se olorun awon olorun akiki tan ni o oba to gbobo to joko lori obiri aye to fi aye sapo titi se mo se kabiyesi olorun ledi made
1: o so loruko
3: emi gangan olope olope special olope times 2 emi na ni omo yin temi tayo omade wumi mo ki wa pe e kujo meta
1: o kujo meta ori be n to nto oya e ja gba bi eleyi

0: o da gege bi on ti ma mai so oluwa seun won ni awon to wa labe abo olorun to nto o dara be ke eyan wa labe abo olorun o da ti tayo kilo le ri so si wi pe eyan ba ti wa labe abo olorun awon to nsele si iye se won awon na o si labe abo olorun ni
1: atokun e se eniyan le wa labe olorun looto labe abo olorun looto sugbon irin eniyan irin eniyan la nta se agere ki la mo ta ti se awa le ma wo pe awa labe abo olorun but opolopo wa gege bi eniyan ati ta se agere kuro labe abo olorun sugbon eni to ba ra anu gba gege bi mo se so le kan ko si bo si le wo ko ta se agere to eyin na je ka wo Dafidi ati Saulu nkan ti Dafidi ise ise ti Dafidi ise o po ju ti Saulu lo
0: ti Peteru ati Judasi
1: na nko Judasi o fi Jesu han ni but Peteru ohun se Jesu ni
0: ni tagbangba
1: ko wa tun kin se kan e meta ototo
0: be ni
1: sugbon Judasi o mo ra anu gba Peteru o ra anu gba
0: anu mo

0: Yemi na more. O se wa yin baba.
1: Edide. Gbogbo ni baba.
0: Ati abo.
1: Edide ka ni baba.
2: Edide. Gbogbo ni baba mo le je ka ni baba.
0: Omo de de. Ati a no.
1: Kalada.
0: Eko na mejeje na le mi na ri gba.
1: Ije ni baba.
2: Edide. Gbogbo ni baba mo le je ka ni baba.
1: Mi le la le do be de ga gbogbo ni oda.
0: Ṣugbọn oro re na lo tun so yi pe.
1: Sati foba.
2: Edide. Gbogbo ni baba mo le je ka ni baba.
1: E la yi lo. Lo
0: ko ba se ti wi pe
1: Olorun wa la da
0: Olorun nikan to nsa no
2: Gbogbo ni baba mo le je ka ni baba
3: lai lo
0: anu ni
3: Olorun lai lo
1: Olorun wa la da
0: awon to ba wa re anu gba
2: Gbogbo ni baba mo le
1: ore o ya tera te fi ju re ni
0: le won o fi san fun oba oke
1: baba orun wa
2: ejide
0: e bona ke se mimo se wa

0: lọ lọpẹ leto
1: mo faje
0: pada tani ọlọpẹ náà la ṣe wa yi
1: ile ọtọ
0: e koni wave radio 89.3 fm náà la wa yi
1: ma se je
0: so fi kale si popo na la fi oluyọle sisi ni ilu ibadan
1: o ba je la fowo re o fori mi ile ọlọwọ ma se je ko ba je ọlọrun
0: o le baje
1: mo fi se
0: ni won gba ti emi fi olorun se igbekele mi e ja mi pe ile ye je ka gbe ni lafani a o ti re
1: ile ọlọwọ jesu ma ma je ko di se a to bi ju mo fi le mi le
0: akoko yen tun ti nlo
1: e ọlọwọ takun ma se je ko darun ọlọrun mo fe bi
0: e bo se yin na fe gbe gbo pe
1: ile
0: lori o ise yin tabi oko o yin
1: ọwọ mama je ko do ọlọrun mo fori mi pamọ saya
0: anfani atore o fe wa fun yin
1: yesu
0: lati wa polo oja yin
1: gba la mi o
0: ile ise yin ni soji ita gbangba abi ti inu ile ijosin
1: ọlọrun mo fori mi pamọ
0: fe wa life and direct ni eyite mo se life and pure ah
1: saya baba
0: lati wa salaye ise ti ọlọrun fi ran yin si gbogbo eniyan
1: ọlọrun mi o
0: eyin ni bonus ni eyin se bonus lo pe odun yi fun awon eyan awon customer yin
1: olorun o fori mi pamo
0: e fe ki awon customer yin ki won mo
1: saya re
0: jesu pa ni wa fun yin lati wa life and direct sori eto yi

0: labala ta ni olope kini hu e lata lejo olorin agbaye ni da lohun bi jo mejo eni bi kristi o gaide yo
1: o papa baba re ko
0: iwo sion
1: bi baba o papa bi ara ko bi yo o pa to po ta de bo eko
0: anu atori ofe lawa na ri gba
1: yo
0: won le mi ati iwo ri gba
1: iwo na gba ko ye
0: eri to de wa mo ta fi wa labe abo olodo mare
1: gogo
0: egbegberun to fi nsubu
1: yo o po ti wu
0: egbegberun to fi nsubu sugbon ti o de san mo ile wa ope eyan ati ola ni fun oba oke o fe fi adeun se ni toje ni
1: yo
0: e mo ko iseju to keyin la ma nlo ni abala oro ase
1: se mi ba orin to duti
0: pe ina ba wojo ango.

0: mo so iwo tan fi oro iwo tan fi edidi tan fi da iji sinu aye re iji ti won da sinu ise re iji ti won da sinu igbeyawo re loruko Jesu ni mo pa alase to ba je pe otito loruko kan ti won fi fun wa tin se loruko Jesu to epo otito lo da iji duro lori okan loruko Jesu gbogbo iji ti won fi ja igbeyawo re gbogbo iji ti won fi ja idile re gbogbo iji ti won fi ja ise re loruko Jesu iwo iji oya dakeje
1: lo ba pase lati nu oro ta wa ninu olorun ti ya
0: iji gbese ti won fi ja ise re mo ni ko dakeje iji aisan ti won fi ja ile re loruko Jesu mo ni ko da keje o ni bo se ntori eyan kan lo nbo si ikeji loruko Jesu ya nese ewo iji mo pa lase ninu ile yi o ya jade ninu ise yi o ya jade mo ni ninu inte siwaju yi o ya jade iji daduro loruko Jesu mo ni o ya da keje loruko Jesu mo ni o ya da keje loruko Jesu o ya da keje
1: ori kobo we talk on doctor ti bo so so nu
0: hello
2: hello e kasan sir
0: e kasan sir
2: sir o ke gbadura fun mo tawo le soro mo fe ke soro kon sayi mi ni sir
0: taiwo lati bo sir
2: lati ologun eru
0: lati ologun eru baba loruko Jesu eni to ni e tohun lati mu eni to ni agbara wa yin ko le ka ohun sugbon to gbagbe eni to je wi pe o da ile to nte to gbagbe eni to da afefe to nlo to gbagbe eni to da orun ati ojo wi pe ohun lo ni agbara lori gbogbo alagbara loruko Jesu agbara na mo ni ko fe gba yin lowo alagbara na
2: amen in the name of
0: olugbeja kan soso to gbeja omo Israel ni waju farao nitori pe farao bere wi pe ta ni olorun sugbon olorun para re loruko Jesu mo ni se ni to ni ele mohun iba yi o le kaun sugbon mo ni olorun tele yin loruko Jesu mo ni ko ja fun yin
2: amen
0: kede bori
2: amen
0: Jesu Christi oluwa wa

0: But I want to be more than to be a dammy come at more penny joke of money joke. Money deal on lower. Ah, wait to feed dammy loom. Ah, oh, come here, Wesley. Money along with you and Romigan. With that one tap fish ruin. Money and your mother 20 naira daily. In your mother 50 naira daily. With that better name. Erenia Wadani, but your doma fig parry. Awon ebuti mo gba ati idamewa ti mo sorry ajo ti won da ati ti mo da awa dapo a se container awa la fridge sibe won se bere center jambe ni so nkan be si one pick up nkan be si one pick up so mo ro wa ko si nkan tolohun o le se sugbon ki se gbogun kan la dura nse o awon kan mi wa to je Olorun fe ka gbe awon igbese kan ta ba gbe igbese kan won ko ma sakakiri ni te no de faramo
1: daddy pelu nkan te so yi awon kan wa to je pe ti Olorun ba pe won je mo pe a ma ni futam ati patam pastor iranse Olorun to je pe gbogbo aye e gbogbo e se wa je futam ni eyin ni abi patam to fi wa je pe e tun mu ise yen abi kini cha ma so e ba so fa ara le na e je ka
0: mo ma je ki e je ka wo bayi
1: okay
0: ninu awon baba wa tun wa nisin to mo pe ni deeper life there baba ku mi yo kin se futam o igba kon de ni se ranse dabo se wa da taye pata ni osimo ise ranse lo ma nso yan di
1: futa
0: gbo ba ti ko ti mo nso yi ni igbo agala nbe yen te ba de be ton ba fe dibo pe ta lo fe je president na won to loko si bi ma fe dibo fun mi to pe mo loko lo to je iran lowo iranse olohun ko wa gba mi lojo kan mi o ni daruko won olohun je owo ile osu mefa mo wole mo fun ni owo ile osu meji mo ni ko ti lo san nigba to tuya lo tun pada wa won ni mo fe ko tele mi a fe debi kan nigba ta de pe mo a fi han owo ko yan o ni o le try yo mo ni so mo ni ibi kan ni yan ti ma n bere mo ni paul o ni ise owo ula wa o panyin lara isi to fun lo je ni pe Olorun o pe un lati se full time won ni lati se
1: part time
0: oni to se mi lo Olorun wa ni ko ku sinu gbo agala ni ati ba mi da lohun mo to ba ti wa ba mo ba so toro pe ohun to le tete se ni te ba wo gbogbo awon baba nla nla yen ti won se full time e lo wadi yawo won iyawo won ni se ti won fi n boju to ile gbogbo nkan to njade ni minisi won to ri invest e ni ngba ti minisi ba de nla tan igba e mo n pe yawo pe ma bo je ka jo se agbara mi o ka mo let us apply wisdom to all these things
1: ese baba wa ese mummy se ina le se abapin pelu wa boya lara won ila koja si daddy o le menuba to je pe olorun je fun yin ni ogbon ati ore ofe lati bori e ninu igbeyawo yin
2: orisirisi awon kan ni o wa nbe sugbon anu atore ofe olorun ni se ka so nipa eto jije ni abi mimu ni sugbon olorun ni eto rere fa omo tere ohun to je ko tun ran wa lowo ni pe nigbati a se igbeyawo yin sungba ta ma fi setan segbeyawo tan ile ti a ma ri bayi ni baba ile yen boya san we month rumani palo
1: osukan
2: so ni won wa pe daddy nigba ti le mo ipe emi olorun so ipe awon ogudo gbowo ile lowo wa mo titi ta ma fi kuro ninu ile yi so along the line a room to share o tun wa ni line ta wa yen mommy yawo baba yen to wa ba daddy pe e lo so fun won ko fun yin ni yara kan si won fun wa a de gbe be yen ko to di pe a lo sibi t'Olorun seto fun wa a san owo.

0: ba God.
1: Wo lo ba won ba Oluwa won Oluwa. Oba to ni ka ma wa, oba to ni ka ma be. Ta ba ni simo ko ni seyin wo Olorun oba o. Adupe fun anu, adupe fun abo re lori aye wa. Adupe fun ori ofe re to tun fi fun wa lati je okan ninu awon alaye loni. Wa mani ti Oluwa ko ba ko ile na awon oluko nko won se lasan ni o. Ti Oluwa ko ba so ilu na nko awon oluso nko won se lasan ni. Fitila igbagbo pelu omo yin Ebenezer Ayodele Ogunniyi. Fitila igbagbo. Omo baba oni waasu. Omo iya mission lo de bela nilu Seyin. Wells Radio 89.3 FM Ibadan. Ga agbon mo gbe na le tin gbo wa
0: imole re yo
1: ti la igbagbo ni gbogbo ojojo Sunday patapata ale Sunday lati ago meje si mejo asale
0: fitila igbagbo
1: oro re ni fitila fun ese mi ati imole si ipa ona mi oro re ni fitila fun ese mi ati imole si ipa ona mi Psalm 119:105 Eti mo nkan ti eto yi wa fun abi abi eyin ti esese ngbo wa fun igba kokko ni abi
0: Oro Olorun
1: Eto yi na la fi sira wa leti Eto yi na la fi bira wa lere ibere lati nu Bibeli Eto yi bakan na la tun fi gbara wa ni imoran gege bi Kristiani Bi a se man so ni gbogbo ojo Sunday wi pe Eto yi ke se fun boya idije tabi Eta lo mo ju abi Eshi nkan ba e se nkan ba e ara o Sugbon ibere lati nu Bibeli Ta fi wo wi pe Nje awa conversant pelu Bibeli wa Iye nje amo Bibeli wa duju duju Nje ko yi kan se wi pe a kan gbe Bible nigbati O ye kan si Bibeli ye kan si na ni Ko se wipe an ka Bibeli wa bi a se nka iwe iroyin rara o.
0: Ti abaka oro re ni ojojumo.
1: Ti abaka oro Olorun ni ojojumo. A mo wipe ona wa yo ma dagba si ogbon wa yo ma dagba si.
0: Igbagbo wa yo dagba.
1: A mo wipe igbagbo wa ninu Olorun.
0: A o poriji.
1: A o ta ba wo wipe ah ba o ti la se fe se. Bo la fe gbegba gbogbo nkan dabi nkan. To ba mo o ye ko mo wipe
0: Ko
1: si nkan ti o sele ti o le ri nu bi

0: Loni enye egbon mi. Loni enye aburo mi. Loni enye baba ati iya.
1: Fitila ibago.
0: Kini koro wa toni dale lori gan. Ohun ti oro Olorun ko ni. Ki se ohun ti aye nko ni o. Ohun ti oro Olorun ko ni. Ki se ohun ti aye ko ni. Ti a ba wo ese akosori wa toni. Iyan watch word wa toni. Iyan ti a ri ninu iwe ti mo ni te ba mo bi to wa. E ma si se fi ara yin we aye yi ṣugbọn e yi pada nipasẹ imudọtun ọkan yin
1: imole re yo
0: an gbe laarin aye ti o ni ilana ti re ilana ti re nipa aseyori ilana ti re nipa owo nini ilana ti re nipa owo fifun ni ilana ti re nipa ibasepo nipa igbeyawo nipa boya be a se nkira eni na bi ba se nba ba se nbora eni lowo bi a se ngbe igbesi aye eni
1: oro olorun
0: ṣugbọn ilana ti olorun nko se iyana ti olorun so wa bakan na pelu ilana ti aye yi ilana ti olorun ati ti aye yi njo papo bi 0916 893 1000 0916 893 1000

0: nkan meji mo fe ko ka koko jo gbe yewu na ti aba wo iwe Johanu yen Johanu Johanu kini ori keji ese ese ike dogun titi de ese ike rin din ni ogun aka pe e ma se fe aye tabi ohun ti o wa ninu aye nitori ohun gbogbo ti o wa ninu aye iyen ni ife ara iyen ni ife ara ati ife oju ati igberaga ki se lati odo baba wa bi ko se lati odo aye wa e ti wo nkan ti Johanu ti o so ni bibi yi iyen Johanu kini ori keji ese ke edogun titi de ese ikerin din ni ogun ti aba wo ayoka wa yi loni ori wi pe aye nko ni ni ohun kan bibeli si nko ni ni odikeji re ki wa ni awon eniyan se gan ni ode oni ni agbegbe wa lenu ise wa nile ijosin wa gan gege bi kristiani
1: fitila igbabo
0: Ije ilana aye nje ko ti wo ti ijobi
1: nje ki o
0: abi ilana ti ijo tabi ta so pe ilana ti olorun nje so lo wo taye abi taye lo wo si inu ijo
1: imolere yo mata
0: aye nko wa wi pe aseyori ni owo ti o ni ipo ti o ba de ati ohun ti o ni
1: fitila ibagbo
0: aye a ma so fun o wi pe gbogbo ona patapata ni o gba o gbogbo on to ba gba patapata ni o fi fun lati ni owo lowo o gbogbo ti o ba gba patapata ni o fi fun lati de ipo on gbogbo to ba gba patapata ni o fi fun lati se aseyori lori nkan to n se yi
1: fitila ibagbo
0: gbogbo ona ni ki o gba
1: fitila ibagbo
0: gbogbo ona ni o gba lati je eni mimo ni awujo lati di gbajumo on to ba na ni o

Samuel joko bayo, oya Ruth joko bayo, oya Esther joko bayo, Dorcas oya joko bayo, Funmilayo joko bayo, Funmilola joko bayo. O ti leli ko wa nipa iwasile leyi pe teri ba fun awon obi re o teri ba fun awon to ba ju olo o ma se paro o ma se se kini o ma se se gba ma se bo se ko wa bibeli se ko wa gangan je ati so fun awon omo uja je an si bibeli wa ta nko awon omo wa lati nu bibeli bi je ko se ah wo on to ba wu ko se jare omo kan o le wa pa mi je ati jowo omo wa fun aye bi nje bi awon baba wa se ko wa nigba yen awon baba wa ninu igbagbo nje be gege la se nse igbagbo lodi oni nje aye o ti ma ko wa wi pe awo igbeyawo re ko se pataki mo jare igbeyawo ba wu e ko se ba wu e ko ma se to ba wu e toju ile e to ba wu e ko ma toju ile e to ba wu e ni meta mi bibeli se so nje bibeli se ko gangan niyan to ba wu o teni ba fun oko re to ba wu o ma fe iyawo re to ba wu e ma sagbere kaakiri nje bi aye se nko wa ko yi se nkan ti bibeli so ni kini bibeli wi gan kini bibeli wi nipa nkan ti nipa iwuasi re kini bibeli wi nipa ise to n se yi kini bibeli so nipa e nipa nkan ti o ro wi pe ko lo dede to ro wi pe bo se ye ko ma se lele yi se ki ma tan wa bibeli ni ilana ti e o ti a ba wo iwe eberu eberu ori ketala ese kerin Hebrew 13:4 bibeli ko wa nipa igbeyawo pe ki igbeyawo je ohun owo laarin gbogbo eniyan ki ibusun naa si je alaini abawon ṣugbọn awon agbere ati pansaga ni Olorun yoo dalejo ṣugbọn awon agbere ati pansaga ni Olorun yoo dalejo ti a ba ti wo Korinti kini ori kefa ese ikeji dini ogun titi de ese ogun naa bakan naa òun náà tún kọ́ wa pé ara wa jẹ́ tẹ́ḿpìlì mímọ́ tẹ́ḿpìlì mímọ́ bẹ́ẹ̀ ni a kò gbọ́dọ̀ sì fi ẹ̀gbin bà á jẹ́ ara wa ò tẹ́ḿpìlì mímọ́ ọlọ́run ni o a kò gbọ́dọ̀ fi ẹ̀gbin

0: o si nkan kan jare mi o mele mi o mele asiwere nko oro ojo ti ngba ti o meni ti o lo asiwere nko oro ojo ngba ti o meni ti o lo
1: akoni je ki oku
0: Jesu nko wa ni ilana miran patapata ti a ba wo iwe Luke Luke ori kesan ese iketa leni ogun Luke 9:23 to so wipe ti enikeni ba fe to mi leyin ki o se ara re
1: itila igba
0: ko yo si gbe agbelebu re ki o si ma to mi leyin ti a ba tu we iwe Philippi na Philippi ori keji ese keta Philippi ori keji ese keta tun ko wa wipe
1: oro olorun
0: oni pe ka ma se on ko un ninu ija tabi ninu igberaga san sugbon ninu irele mi ni ki olukuluku ma ka eni keji re si ko ma ka si eni ti o lola julo ki o ma ka si eni ti o lola ju ohun lo emi ma so fun awon eniyan wipe ke se wipe boya eyan o boya elomiran ma wo wipe ah eni ode leni yo eni bayi ko ti e gbon gare ah emi o le gbagba kugba emi o le gbagba kugba elomiran adani kan je lo so di eleyi pe mi o gbo mi o gbagba kugba jare fine won ko da ki won ma fi wo si wo wa ṣugbọn ti a o ba ni ife omo elomiran
1: ibagbo wa yo dagba
0: bibeli o ko wa wipe ka ma ni ife omo elomiran o oni to ba gba ole ti o tun kito sisi bibeli nko wa wipe looto looto o egbin le wa bi bayi o looto looto o ibanuje die le wa bi bayi won le fi nkan ti o se lo o gege bi kristeni ṣugbọn gba mọra ki o si mo wipe adun na n bo leyin re.